Ito'y itaroon na hamutuk ona, no reza tia ona, orasawang kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-idet niya kama, kabiti ruma, kodi akompanya hao, rona instrusawang konaba, visualizasawang.

terik ida iha fol, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fol ne, atu gozan niya.

Ngunit itaro na hamutok ona, no reza ti ona orasawang kapasita. Agora, itabot sira, beletoba iya ide-idek niya kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusawang konaba, visualizasawang.

Gamit itaroan na hamutuk ona, no reza tia ona orasaon kapasitar. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-idet nga kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusaon konaba, visualizasaon.

0: Ikusus Sefi Aldea, Pehefito.
1: Ne bisikela ya area parke nasional, area nebe protegida ona. Protegida ona istaru bandu. Bes ami suku mua piti ne lolos ami vitima. Ami foho tu ami ne rai balu. I ami fo ba istadu atu istadu projete ba kona animal ka buat tututu sa rikuso i ai i rai ne rai buras rai ida ke bokur ami fo o oferesete ona ba istadu mai pe istadu ma falta atu taumata ne nusa hansang guarda floresta ne emana ira de ne hawanu lasusiante ba Nema hau puinda dau ka husi ayobi ma hot hato oba onsa pra dekru tatang warda floresta balo iramai laos peskiza mai bai siramos mai foti povune lian nebe ami hato pele menus duri ba ami ne lian ne ba ami mus pele menus rona tamba ami ne rai ne rai rai ida ke dia ami forense oferese te ona ba estado estado mus tenki hare hare didia ba ida ne ansa ami oferese ba para Irane kang amine toos balu toos tuan sirane ami oferese ba istadu atu proteze agora daun istadu futi ona inukun santana ni deje area proteze ne pra ema labele tama arbiru ta arbiru ai tuan sirane labele ta animal sira es ami hare laos ami ema tade mo apitin deit mak tama i ami hare ane sang haune kolega uhin kualebane ami ema amine kumdade nunca Ami hare ne ka Laos tinang idaw balu mebe tinang tulu ka hanesan ne po la fan arbiru naang hanesan meda ka likrau ka buat Linux sirane usitasi ne nunca to hanesan animal ne balu ne atupuna ne hanesan bahasa Indonesia atupuna atuhutu hanesan kakatua sirane ita ladung hare ona nebe thank you Estado halo unsa para dekruta tang guarda floresta para ia halo pos ida ia suku ida ne para sira hela meeting ma ida representa ba servisu ya ne ba balu hare ya ne ebra ema hansa motsera balu lia sira bele hare neti si ai marang ka iha ne to oslarang ka iha ne be ami ane sen leader komunitario leader lokal ma kisa malu ane sen ne la iha dalang atu hansa ne ita ami Laos be atu hamonu governo mai be Siran funsionario iya, siram mateng kita matang ida. Ami labele halo fali siran servisu. Tamba ami hare makom kum dade. Ita hare pa ita ne animal ne labele hutu, labele ida nebe mak iya ita bele hakiak tan, mas at hutu ne labele.
0: Diak maluku vinte saradu rakam bia sira hutu, informasaun ne mata kaita ni hasuru malu, balorung uhin iha notisia nasionais, usi estudi sentral, radio rakam bia kampung alor, dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ne bester bisu ba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.